0: si state witness. Ito ay mga desisyon base sa ebidensyang nakukuha nila. Hintayin na lang natin yung mga gagawin pa ng ombudsman at yung mga iaanunsyo ng ating mahal na Pangulo sa SOL.
1: Ito ang Tunog Pinoy sa 1280 CFMB Montreal.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: The CFMB 1280 sa Montréal naririnig. This is Tunog Pinoy.
2: Ikalawang araw nang sinusuyod ng mga rescue team ang ilog ng San Cristobal sa Calambas City, Laguna para hanapin ang dalawang batang sina Algen, 11 taong gulang at Prince Gab, 7 taong gulang. Pinaniniwalaang tinangay sila ng baha ng gumuho ang kanilang bahay na nakatirik sa gilid ng ilog sa barangay Mapagong. Mahirap man pero unti-unti nang tinatanggap ni Alberto Lumbria na hindi nakaligtas ang kanyang mga anak. Pero hindi pa rin siya sumusuko sa paghahanap. Pumupa na rin ang baha at inisa-isa na rin bungkalin ang mga piraso ng gumuhong bahay pero bigo pa rin matagpuan ang mga bata.
3: Sabi po nung nanay ay ang nakita niya lang na yung bunsong lalaki na nakatingin po sa kanya. And then nagbabaka sakali po na baka po nadag-anan lang po ng mga debris po yung anak niya po dito sa bahay po nila.
2: Lumobo pa sa 130 ang pamilyang nakatira sa gilid ng ilog ang lumikas. Si Elma Saldo nangangamba na maulit ang pagguho kaya lumikas na siya. Patuloy umano ang paglambot ng lupa dahil sa mga pag-ulan.
4: Kasi nag-crack na ho doon, nag-aano na ho yung mga tubig doon, naglalabasan eh. Baka mamaya yung mag-landslide ho dito. Baka bumagsak yung pader doon, madala ho kami dito.
2: Wala nang papayagan ang barangay na makapagtayo muli ng bahay sa gilid ng ilog.
3: Bukas may pag-uusap po kami ni Mayor at ang buong sangguniang panglunsod na hanapan po sila ng relocation po agad-agad.
2: Natagpuan naman sa barangay 2 ang bangkay ng 6 gulang na batang lalaki. Halos 8 kilometro mula sa barangay kay Anlog kung saan siya inanod ng baha. Sabi ni Arlinda, nasa labas siya ng bahay at binabantayan ang mga anak at apo na naliligo sa ulan na magulat siya sa isang batang nakadiaper na tumatakbo sa kalsada. Umawak pa umano ang bata sa kanya pero biglang tumakbo ulit. Hinabol niya ang bata. Kasunod na ang tiyugi nito, pero bigla umanong nawala.
5: Hindi namin kilala yung bata. Segundo lang si Ray. Pagliko pa lang, kita na namin yung bata. Pagtakbo namin ng tiyuhin niya, tsaka ako, wala na. Kung dito yun, kita pa namin yung bata.
6: Hinabol niyo pala?
5: Hinabol namin, sir. Hinabol namin, pagabol namin, wala na yung bata.
2: Hinihinalang nahulog sa kalapit na ilog ang bata. Gumuho naman ang konkretong bakod sa barangay Pansol at nabagsakan ang katabing bahay. Natabunan ng pader ang 86 na taong gulang na babae na noon ay nagdadasal bago matulog. Naitakbo pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Posibleng lumambot umanong lupa dahil sa malakas na pag-ulan.
7: Lumambot siya kasi gawa nga hinukay ko na hinukay. Sabi ko bawal yan. Ang kailangan ako dito, diretso kong diretso. Hindi pwede yan kasi maguguho yan. Ayaw nilang maniwala.
2: Nakaligtas naman ang 6 na iba pang nakatira sa bahay kung saan bumagsak ang pader.
8: Nasamsam ng Bureau of Customs ang ilang misdeclared frozen products na may halagang 23 million pesos sa Port of Manila ngayong Martes. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, ang shipment ay nanggaling sa China at dumating sa bansa noong Nobyembre at Disyembre 2025. Unang idineklara na fish tofu, fish balls at squid balls ang laman ng kargamento. Pero pagkatapos itong inspeksyonin, nakita na ito'y mga frozen na karne at isda. Ayon pa sa Customs, natukoy na ang consignee ng shipment na posibleng humarap sa kaso ng paglabag ng mga customs laws.
9: Nilinaw ng Malacanang na tuloy ang implementasyon ng 85 pesos na wage increase sa mga manggagawa sa National Capital Region. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, walang inilabas na suspensyon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dagdag sahod. Wala rin umano silang natatanggap na formal na request mula sa private sector.